Butoyo Edi tansaya mapan gagah boten badhe kantun miyang kabudayan liyan.